Mindanao FM, Kosta Limbahan, Boros Luzon. Tulong sa makinangaw sining-sining tanglumis, makinangaw kapailaan, pasan-pasan makikinangaw. Makinangaw Kiningaw FM, mayad frequency siyam na hapadam 4.2 MHz, mayad lunapohot karalado. Iawit-awit na mamanaw, di saang-saang dat may dumo. Makinangaw, idapur. Dapat magansak, tayko, dapat dat miruma-ruma. Hinang ka na po, kinanghano, Kiningaw FM, miyampay dahay, itko sa limbahan Boros Susun.

0: Dan. Hai, yoku i Felix Don. Kano makinongo ko sa limbahan Boros Dusun, Koningaw FM. Aramay mo ti sinding tongorongaw. Kihoy, aramay ba?
1: Kailo ka nang ko. Papataam tekad manangkiat dot pipiaraon id kawawayon dot milad asindualan arwalan tekad ingkorit no po nga di isa kasalaan edi seribada akta kebajikan haiwan 2005 id miladan daon 1,000 ringgit tekad pajilan au kalabit talo taon tekad gadua-dua di

Tanto ko man tando balian, manto ko vito karatas, manto ko tuliso man tando nga yung balian, may dad ao oliho kya, ao kaliho sera di kakadayan, teka ito mo. Ao pa ikaw pa tapi na ikaw, nakawaya ko di tenu, di kasuaban di tenu kya, ato mo dabay na hitin watas kaning ako, hayo sa so kapiaralan tapi na ay, o jem kapiaralan. Muntung diri, kumadi kayo di netegari haro to ngayon. Lalabih po sa kira dahara at hal di taponting. Dito ngayon de kayo, uludon di kayo, timpu, pamanahon di kayo. Netegari man de kayo sa kira damila. Mamanaw ko, sanjam ko, dua jam awal. Pagulo di netegari itimpu di to ngayon de kayo, kaya? Mada toko, teka magalay toko mantadot ay adahan toko. Magalay toko nagi mantadot arawaraw toko iralanam o siyaw toko na napupuhibak sa sakayan. Kaya kasasari toko mamagampida ako tingoligan. Lalabi po sera di panti tindalanan, di pamanahan toko. Gampian toko nagi da kolidasa na tinan toko. Kaya bahama jam ko siyam lima na padam walu umini taka sabon. Kana tumilambus mo malihis ginawo. Okay, daw sini mata di Fred K, piniapatan di Joy K, boros katulun. Ini na Radio Malaysia, Kening FM, kuhoy aramay bo.

0: kasalipahan para sa susun ko hoy aramay bo tinamasam kita ng sin din sumusot
1: kasalipahan para sa susun ko hoy aramay ba.

0: Kapsul Minggu Paino. Kapsul Minggu Paino.
1: Kepisanangan yaku Emily Jenebel, yaku usahawan kakamati nunturu bulu, mantad kampung Batelungoyan sok. Ale dokuno memasai kerap tangan ti, anta di tahun mantad siam opadom turu po. Aku minuman saya kakamati nunturu, mantadi dagai taduk lah. Nakuro tu minuman saya aku kakamati nunturu. Mantad gulu na po nga mangandad aku nagyari keputusan SPM na po nga gulo-gulo na po inga na po karadya nga mga nakakaidbandar kumaradya kakangahidbandar nga yako na po madako may bandar sabab na po nga it, tama ko na po nga mamansay kakamatinon turo mamansay hara o gumuna kapit ng pahanam inga di manulong mamansay ako na po nga mangintang na nga kaditama ko tulungan ako giya mamansay tit ano giya ti itit Raza ka Irina di manulong ako na di kakagiya nga it kawan-kawan ko nakuro tumamansay kakrap tangan ina na po krap tangan nga karadyadat it tulunit inga masa depan ka dilo nga yoko na po giya nga asyanan ako na di tamako mantadiri minanulong ako na di giya nakasiap na di tamako dat mamansay dat tampahan minana ko na di kakagajay dat 50 ringgit munta diri kumula na di nakapuriman ako nakasadar ako ikakamatinon turun na pa nga buli ikano tutusin ka Irina di munta diri mamansoy ako na di kakamatinon turun nakasadar ako kaguit mamansay iti kakamatinon turo ako na pakakanutusin nga ano gyari dated kobasanan gulo-gulo aw na po tulun umulok mambalajar ditit kakamatinon turo nga ingay mati anyaman ano gyari iti kakamatinon turo gulo nga nakasadar ako isay po menerus itit kobasanan dan gulo-gulo jadi yaku sebagai tanak muda di kosero kipemusaran dat mesti tako peterus itit kobasanan gulo-gulo jadi mantadiri akan apa ke anu gyari maman saya aku sendiri kakamatinon turo nga umangawit ako nga itulon tulon kampung itang mulakan ni gulo-gulo mamansay dat kakamutinon turo nakasadar na di atit insan iti kampung nga kano to ko ito sin ka din ngay konsikahan naku kopyatit naka naku terus ako tit ano minandil mantad taduko it takiko ano minansay di ko basanan dilo di gulo sampai debay no masih pot peterusan di kamulakan nila kampung sebab itinapot kakamatinon turu wulo nga inga ito kita toko it nanggo na po it mantad na hilad kampung hilad ulo tomani hilo Batulunguyan nom hilad tempat-tempat id luar bandar lah tapi serat nakano ilmu antad nugeri kerajaan atau NGO minangano sokongan untuk belajar minangata dia le minangai promosi ataupun demonstrasi hila luar negara nga hila na kebanggaan ko sebab nga produk napad kakamotinon turu buluti nga ingay kita tako hilad i luar negara ako abangka ako nakapya tu nakano menerus da kobasanan dan gulo-gulo Irina dan gumoy kagampatan ko mantad kerajaan miagal di anugerah usahawan muda tahun 2018 anugerah Malaysia Good Design, lagi anugerah Wanita Kasih Community, anugerah Kasih, anugerah Kepimpinan Community Luar Bandar. Paling dapat kongsikan kapit ginawa ko nga nakano ako International Craft Award Hilad India. Ako na po sendiri abangga nga tulun sa banga abangga tulun kampung seluruh Malaysia nagi abangga. Pasan ko na po kuma tangomulakan ataupun it kandua nang gano po it luar bandar nga kada na kumalo-malo dat moman sa ikrap tangan kakamatinun turu na po tinga akan ke inggai masa depan selagi harap peluang ataupun kiminat na po nga teruskan na po moman sa dat ano na po telelanto ko kada na ko ikumikumay sentiasa na manu peluang nombor na po ako na po ko baina nga sira po isay po manulong ako na ko tinan sendiri mendorong
0: Kapsul Minggu Paino Kapsul Kapsul Minggu Paino
2: Tilapos makinaw sining-sining pangalis sa kinaw.
3: Yunus, mangkat kampung dan giloang. Bagang atoku, kain sanai, tangan balut, mungkin nangau, kasalimbahan, dah beres dusun. Kuhai, aramai bo.

Yo bahagia kakan saya datangan Noro amkan saya nanti guys ramayun amko senapora jam kasa datangan Noro aringotaka aho pamahunan. Amraino patutun ako pera mayon loho nung gatara orohitu yohino rongo param sa hari bulan sila kalimo roh ngaribu rongo paramonom. Loho na susugata siyam nga ringgit, tulung o poram monom ngausin sa kilogram. Gata kapingan great kasa, apat nga ringgit, tulung o poram limoh ngausin sa kilogram. Gata kapingan great karo, apat nga ringgit sa kilogram. Gata kantalan great kasa, apat nga ringgit, limoh o poram roh ngausin sa kilogram. Gata kantalan great karo, talung nga ringgit, tulung o poram tulung ngausin sa kilogram. Gata sikarap, sa nga ringgit, tulung ngausin sa kilogram. Panbulyo ako po yun, loho na susugata, siyam nga ringgit, tulungo para monom ngausin sa kilogram. Gata kapingan great kasa, apat nga ringgit, tulungo para mlimo ngausin sa kilogram. Gata kapingan great karo, apat nga ringgit sa kilogram. Gata kantalan great kasa, apat nga ringgit, limo nga para mroh ngausin sa kilogram. Gata kantalan great karo, talo nga ringgit, tulungo para mtulo ngausin sa kilogram. Am gata sikarap sa nga ringgit, tulungo ngausin sa kilogram. Maho itu pinengkual nu lembaga industri Gata Sabah LIGS. Ampa haga karais takapoh ang kini ngora rimbai. Paat sangulunan rimbai ri Jusi Sikin, am sumunuhin abaho rimbai ri Sevia Maurice, Rolah Mantalur, Ruh Keningau.

Ya pa kakaro ino pasuku ko pera mo yon kinavalo na kawanan ra oro hitu in Toramet Malaysia. Babal no kawanan talibong na kiningaw sa lora susuab ika angulo. May angulo anong palakra kula-kula intok amlondom ika angulo. Laso no oro ng operam talo suku talo ng operam talo darja Celsius. Kosa na libong nutenom sa lora susuab ika angulo. May angulo anong palakra kula-kula intok amlondom angulo ra kula-kula intok. Lasunoro rong operam talo suku talong operam talo darja Celsius. Kosan alibong natambunan solo rasusuab ika nangulo, may angulo anong palakrah kula kula intok amlondom ika angulo. Lasunoro rong operam talo suku talong operam apat darja Celsius. Amkosan alibong nunabawan solo rasusuab ika nangulo, may angulo anong palakra kula kula intok amlondom angulurah kula kula intok. Lasunoro rungo paramapat suku talunga paramtalu darja Celsius. Hinong pinatutun ko ramayon babal nukawanan ra oro hitu intara kaupisan meteorology Malaysia.

Yo pa hagagakan sa nanti nga siya miyon, maon na wino na nga sak na mi kape nga kan sa nga kandra, tagan mo raw. Ang pahagaka, on may rakaritan no, mo'y pangalap na laleng sikul kapo am muli intora tamo. Oroh ito tamo no kaningaw. Ang kilalanan sa yonsoy, wangon kan sa enuinan am on sa yonsoy akakasukura ulyon kapo am suko no. Ang pahagaka ko sa napara jam ka sa talong apang nga minitra tangan waro. Kaya takara inatangan kaulayan, yo hinorondo inatangan nora. Inibit nurangan ang karaja, DJ yon, Rajam Karuo, akay takara inatangan pagayaman monsoy. Amray no pasuko ako piyabilin nurangan taka, andong Junis Laim. Hi DJ Kansayan tangan warawam. Yaw Kansayan rah tangan waraw riyon, ang paingkuhanangan riyon nang ito rabilin ramo, maya rah Facebook may. Ang pagkakabuli ka po ang ito, rabilin mo yun, mayara WhatsApp. Mayra number loho sa siyam, lima walo siyam, o nom valo, o nom valo. Ang pagkakarayos na ka po ang kiningora rimbay, ompong nalukip sa guli, rimbay Regina Lobonong. Ang sumunuhin na bahuri, rimbay Eddie Andayol, paat sangulun.

aku ijalumin sa tanga boko ang kiringo takaw ra inatangan kaulayan tukir oro ka apat ra jam kasa talunga opor nga minit ra tanga.

Asya ka po ang kiringoh rarin bay hito, pailiray maya ra inatangan pahayaman, monsoy tukir oro kasa sukura oro kalimo, rajam karuo, sukura jam katalu ramai. Intorakon, jalumin sa tengah, monsoy.

Yo pa ka kapin ko nang ramo yun ang kining ora mo ra radio kining FM mo ni kintok mo yun. Ang pain ko nangan po yung ramo yun nang itaravilin ramo may ra Facebook WhatsApp may. Ang pahagakarwe no jam karwo limang opor limang opor nga minit ramay am nakasukutakan niyo ra kapaparan no kasalulaan ra hunumurut ra oro ito. Ama kia siyao sinalay rahu ika onsoy na ringo miyunin torako. Ang sumunuh ito, ranganin takanurangan ang karaja DJ Atika, ralom kasalulaan rahu no Melayu, santai petang am harmonika. Amrawis takapang kiningora rimbay. Aki sigo rimbay ri Afizal Kiko, ang paparin no rimbay ri Rosidi Sabay sa Kuliambang. Hiniak Intarako, au DJ Iza, Salam Malaysia Madani, Paing Kuanangan.

Hai, awi Syarina Mushapri. Paili rai ang kiningo ra pagayaman takaw monsoy. Into rajam ka upor amro, suku rajam ka talur ra kamayon. Kiningo FM, hebat, siok niya.